0: Zvadaro mupurukiri wangu ndodikana kuti Mozambique nguva kuno ndi John Hatch chekerere ngati zvinyi masoko makuru umuno msofala pomuno ingembane.
1: No masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Zvadaro mburukire kamukwega kuimba kwarutsi mangwanani anochiti chita kana jokai pamhiri tusu tiri kupindirira tichimupa mumbo kana ngoma chedu kamujekusiyana siyana mangwanani ano mumbo chedu kamujekuenekana na jona zvino ndadenjavo kuna ziko pomuka muna siloli chiti chipoko katizwe.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yawo risikabviringe kunaka.
2: Baka yawo? Hino mafara kesho ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yawo kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye rarama nomufaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: My support, my support, my support.
6: Itanto amor.